0: Dacho po kala mele nao le hasi singa I mau changa singa se fa pena fo I lau a pos fela lava se mea na e maua mai le po kala me manchang o fie fa manusi au fo I lo jo soi fua ma so mancha wola le au unanga lava ma le manatu au tu a wane I fa pena na fa chiti alo dacho fa chotu alo soi fua le dacho ma chai po le dacho japa au le langi o ia lava e si la fie me au ma fa mai la fiong pa ia le tua I o jo mai an tia au jo umma o e ma fatia ma tinga ina I avenga ma ia tofa hoa o na amola o amo e mama ia ma e faingo fie fa mai fwele upo la fionga pa ia le tua peona fa malo se paulo ele e kalisia ina I roma fa mai ia o tofa malo losi ono lema fai ono utu ua o to I will never leave you, I will never forsake you and I will be with you until the end of time o se fa malo si na mo jan tau li tae aole nei e fa pena ona ona ano mai ai le fa moe moenga le tantou le tio le tae au le nei tatun fo'i le nga lava e tatou te fa longo longo fo'i I te teimi a langa ina ai so si au au na le tu e fata fai tau langa le fa maa losi le aso ma le aso le teimi fo'i talai ai I e fai tato o malu malu ya so sa e fa pena lava na fa maa losi ai tantou o Yesu lo tantou tupu o ia lava e fa pena o na fa maa lo lo ya I tantou o le ni tae au smoke no tatonu o vavai atu ol na la vel ta gel tu spa yol me wa e ta usa un e foi mal wa dat fatu ala ta le mo sa fio mai lava ma mai lo tu spa yel te lo tain
1: ya te lo wa wa fa sin tu ai o ka malanga ki mu ia e te si vi fu ele po se li lo fo a ka va kus kus a ngi ya te mali e lo vene ma pule o fa ya onga I mete tisi piula Ya ositasi oso tu ofe foinga onga janeli aka ko vai fo di foya onga lo foya onga nge pi fo malwa ya la la ke ro me ka kus pa ya o fa ko alo se va ngo alo ke mi kongo nge ke su e ko ai fa mai kala kama moken alo ma kwa fai u ma me nga ko ko e sa ngo ro ya e sau sau fo e ko pa u ko e o lumo sa va si de la sa we o
0: de la smoke me na nga I le chile o bo e mala mala mala le lo bo la nga a o le te tami a juva pe ala vo e se la ve chale te pele tu lo pe pe di mala u me tama pe sa ima ma pe pe fitwa
1: o va ku le wori a lo ke me lenge ke su e koilo e fa me ko kiki a alu re fai uma mea nga ko ko fa ko e ko e vidi me la e pe fa e sui a
0: te lo le kaimen ke fa awo e longo vinga wa makanga mai le loku na ori mo ko I mo wa
1: Ese o no sio uso vo de nga ma o fai la nga fa la ma la ma angle fa fa ko inga lo lujit orla se pu vo ga khale li la kapi Ia se ka fa kasi mata mati no le wa wala wini e li tu inga I kua fwe o pafist inga I orange ya. So le mokia kwa fwe mait fwe fwe. Wala hwa kwa le hapka la fwe mai la umela wali I la ka vale ngana umai. So le fwe mait fwe fwe wala ale a lo kama le maru e le kari e a e le kaya. Sao wala kama su e maru a hau. Ma kwa iyo fwe fwe fwe hau so le. Mo mol me ye li loto. Kera la fwe mait kama ke mi mahoi. Ya kakeleu kakesu kuso 2009 ruha fima de iwa luki kala ngua ku ofa kwa sele ira kakusu e maru hadi e wol kfa logo maru e fasa koru pala ngingo koru psamo fima isi venga sui gaming
0: fa pe venga sui ngai
1: olume la madera u mga sui no maru su e hau sa uro fima kero su e ngale nga fai aku kalwanyen Wale a koa ia kanga kau. Fahau e dole koe inga lima su, lima kausaka kasu e mai Amerika. O koe inga nga, wafafa kasu. E le leilu mtau sisi, le leilu spa ia, ahe o kini ngumela mali ngilis. O le ala e papia kako. E nga o kui spa ia su, e kanga kai mea nei o po marua po piu la setulo. E pe ia o lau kosu e lau yu I inga ma are pasida o ingilisi ma nao mevs. O ki kako. La la malo kam fa fa fa fa ku ka ki o fa pinge wa ka ha fa kas fa ku ya ya la wa un marco inga di masu di maka usaka me amidi ko de aku ku mela agua ya la sin ku pena ah
0: que lo spoke mel que mel fe mo akala ki sango ah o le ngi la vai fa pega kala ngo i fe fe au pi u lam fe fe au ye i malu ah alo ke aka aka la galo ke ma fo fo ke mi fo de le lo ka ku se minga li o fo de le ke po de mufku ma o vai ke minga ah de kai fe fe au vo i fe so hangi e ka ma fai la lo se minga li o ah over your friend na kwala wuri ya o ye ni vai ke minga o ke ma fo fo o ke le kala ngo pik fa lo la lo kala ngo ai le lo ka o ye le fa ingu puru o ma ngai fe fe au ye you can more more by coming
1: for my better she going up kwa ngama ya so ke lo fas kon ki a ho nga sei mai vai ma kai po vi ngai la lo ku a ve lo ya ho mama ai malo so fu malo bax o le ban kali mai pe se ya tau dung ngai ka po kla mi fo la sin ya ma ta nga se nya se tu mam cho ya fo pe man o le pe se le na ya pe se tu si na fo ya le ma tu lu a ya fa me o ngai yo la nga ya, yeah, la ilava se malo si pea.
0: Moni la

0: Ja, nou, finder sig må leve i alle i for unge at du tager besøg og lov for bønne mig, må man have om en af de til mamma til nærmere at tjua. Når du får man nat, du laver samme jeg lader du umar sig for, jeg må jeg lader du lidt tilfunde. Ej, og lære nejle i om en lav sælende. Og lave mig til at være tjua, og lære at se ild, der du lidt tilfunde. Ia pe a a to ma mai to tupe. Ia renga te lea le fua matalia tato le sitala la to umai le i fafuina mai le lato le sitala le netau sanga lua oru ono lua oru fitu. Ia ole ala va a failua tufoi. Ia lato leo umantongi na mai pao lato fua leo umantoi fafu mai. Watu fafutai ia i le PTP. Ia a maftanga na ita mantina matua ia leo umantongi mai le lato le sitala. Ia mole neitau sanga paks over to you ono lena to tele. La tuna wala mai le pisi fui lele ale kamakonga fui lele
1: Aftai smoking Aftai fui le le fasalawi na fole tulanga poe ona yai le tanto lulu yo male tanto lofa tula ife perna le tanto radiofoni le na fai wale wai tau watu le na yau na we e tau awina le lisi o ilanto umalama e auto chonu ole atato le tau la wina le lisi o le na inali to faa male fa utanga le loto kisi fia lava la ufoae awane ingalo fa male mole emana o mia lo tanto ngalulu fatasi e fa penana vala o mai le tanto ofisa ila lulu fonei e ma fa penana fa o mai ile seleni o la ole geofoni ale ngato foi le oni si foi o fa pena on fa so ta email tu langa o lana le sitala e ma ni tao smoking sacho io fo le tanto la la o te te ile vala o mai fo io nisi fo io o o tu sin sin fo il tanto ma tanga fa mai sita mai level pesenda ah no fa play la me wala na na tal pesen mai o tu na fa ya mam o tile te ya no tu hina oi ah tile I will never leave you mam ah me ta ya va pena on the moli mena on tu ai le te mai ya mo te fa tia tanga lo sai fa tu ya pa futi ya nga te fo le moli ma on fo I mole alo fa anga mruso ya fa mu na paulo fa le nico a me se fo le vionga ya jau vinu jai ya fa no dua lima mo fa tu ya centra in Sunny Bank. I said for the North Side smoking for been a voice on the phone to the young guy from Tisina from Timor from Toya Susanna. Yeah, me se for the China. Yeah, a set of the sale on the been a lava on the mafuta mail down to Bokalam. Me the chayao in a looking of a been a phone on the mafuta mail. Left the guy a le malu ape. Tonga tasi, ia a mese foi le uso ia pida pena ia male lantou fai au fai ngaluenga ole nga lava le tatadie mai ma fape nana fai le lantou ngaluenga le wali iyo Southside Building, Builders ole ufa pena na ngalulue ili nei taiao, iyo le pesel nei fai no ina fai mai ha hotele tu ina oe ole ha lo fa longa tama mien tia utile te hau tua oe ah, ewe ime wede alo foto ina le vai taimi smoke, ah pese se a mea mame fai le tatadie tu ina tu ina
0: anga ni fasi fudu o sisi ini salamu fatalo vatu fo I jojo ya valu valu a mese ya tamam tu ya tusha koli u falaniko fatalo vatu ya tunba fo no nomenita male a inga mese le au moana a le ala moana alo ina le yato alo ina mese ujo ya Nick Vandermeid fatalo vatu ya Brother Love Marble Mechanic ya mese tinam tua ya multalo tau line video male a inga fatalo vatu ya amua yuta amua a mai oitu fatale ya matua to tina ya esita nani tu matu taulunga tu shau anti ya alaisa taliulu ya amese ya anti sarai taitu unga foile taliulu I na Southside backs
1: o fwene ngalo luse ama koi malona fale tuwa ili nei daya o lupa pena fwene vala o mai tautua na ale pese awa na ifa tuwa I mai fwa tauna sa wala la faide la wachi ifa pena ona jaya ifa bito jwa ili nei pese ma oto umalava e ma moli eto lo fa anga mato mo mo onga mato loto fwete ifa mato loto fa ma ulalo mato si ta ya to pa anga le pese mo fa ino ina o tele tu ina oe maile atali ya just that off ili nei daya o

0: Ia samu le fata lofa te fwet maftanga nei te mamtina matua ina le PTP ina inala lo fea ni le show. Yo e ya manuia te le tau famustino nei yes.
1: Emanje foi fatalo foi foi le uso ya mona wawa mo lantu ko vinga ringa di nai back with seven awone ngalo va penala vana maul da to special steak chips and salad for only $10 afiane afifo fa mari ina oi se la vo fonga fi le uso ya mona wawa mo lantu on vinga ringa
0: ka ko vinga mona wawa ni ste mini le uli

0: Agua elo ngo winga di kau ngalu le kamalo ma avelo ngo fod kuwa. Eke langa langa ma kodiyo e langa ir kau va. Ma kodiyo le ale alu kaka e modu. Ale ir kau va. E kau langa kau va al fod kuwa le olfa jiva.
1: Iyo e sa ole le iya. Ae lo le alu sko inga modu ko sao kwe kwe kwe kau va. Ah, meu sao nga gare mea alu umiro ilalo a. Ia kano le kilifo e.
0: Dole otam nao le ngā lulu e whaltasi o nungari. O e malau tau tonga ina i whapena o na mafana fana bele lofa ma i whapena o na o na le ese me watu isi ava no le fili. E magu isi o na whaitu. O me tau di o e smoking. So se fale ai whaitu. Fe fe pe a fai se fale vede le final fale. E lin whaitu. Ma tau di e tau ana fai whaitu e oso tue tangat. O tanga tala o sa tu famala ma o la to inga tanga tani ha
1: o le ma fo fa
0: le ma to le o sa famala ma ni
1: e man tu ai lo le to ina fu le na lo e avela na tali fa ki ki wa di ma ka usang sa nga onga New Zealand e o ala ko e nga malang ka di malang textbook fu le le ha e ai fo ru ngo si ko e nga o le pomi fa ka me ki ta la ni ngo ri anga ma le bon ha back to bon Alu alu ko inga sa we for ngon malauli. Ko fa ku for ka meka ran ngori anga. Ka umai for ko inga lingua pala ngori. And we follow mar va oro from Samoa le sa muye pia really paka. Magru ko inga ko ki afa ku la fika ko inga fi ka ya la we for ngo wa wa mba wa ku le va o ngi lo. So le e for ko inga. O lai yo or kong buore wa ai or pi onga po gene ya li paka. Fai mai lo makala ko inga san, or ke ngua e kasi. Yo we, ya e fa pe ngale o langa lo kako yi. Awa ke manga ufur ka wale po me wa mawa le si ya uso po sa tu wa fin. Fai fai madi ya si yo to yo tapa. Ole ele ma vanga ngalo jo anko nga ku mashun to ru mo vanga wenga news all our n r palinga nga vaku te mi ku ya ku ku po kam se se f na vatu li malaka avale e kam yu si la voi tu nga vale le e foi uli ku nga vale ka vale yu si la voi sole Ma pisi solo shop ki nga nga e kaka voi e pule nga le kiuke o konyo choti vo. Le kau a mengi o ta vale fa mai choti vo. Kau ka vale male mai Amerika e vakulu mo shop te vai. O shop ki o robo mai e ngofo mau o robo fenga ruenga fa fingi fali mai. Sangi roa em faina mai e sana fa teksi. Male a mengi o ka vale. So le se ka vale fo ore tatsen wa ku wai a por dicha fo a ka ko vai ni ka vale le wi sa mo te ni so le ma ka ki ha so le e a le ka vale nga va ko jo an ko ya so le fix fo do so o le mo ro ka va no ka si mo mo se fo so e sa o sa wa to yo ta stout fo i a si fa fa ko nga nga sa yo e
0: Ole tu langa lo ni ta tu sha mo smoking. Tu sho le tu ko tau le mi noi ta vale traffic. Le tele ol ta vale. O tele ol ta vale. Ole wale tu vai ifo ila tu ye va pena no mai ngal venga fa vite. Yo le fo ye tu ol lan tu ol lan tu ma tu ave ala na e fa tau si ta vale ol lan tu ma tu. E
1: fa il fa.
0: Ya o le tu te fo ila tu mi tu ma ye tau chi chi lo ye una tu mi chi e de tu lo e pa e fo ye tau le tau ma. Ya o se fe al tu e fa tau le ta vale a. E ma tau chi fo ile le sa ile ma lo fo yo o tanga tu tan tu wa tu ma yo tu mi chi na le o le sa mo. Ya o tamba ye ne ya dan tu ye ne ye tu no. Ol mana o nga o tu fa na. Ki fa tan tu fa na.
1: Ya ole na sa ole le sa ole le.
0: E se fo ile tau si ma tu a fo yo le i tu ai nga. Tanga te fo e i tanga te wanchu no e memori pervi inga malfa manu ile tua ono il malosi male olo fa pena fo ono na vina i whanau i ol tulanga fo in pe ono i eile i tulanga fo ile se leni e sa fata na mo se fata tano anga fo i malisunga ya mausi man o i eile o fa pena na vema si i eol pe le public works o i fo ila le tei tei fono le terminal committee le va i eile le se leni le a sa fata ma se vai ngosi
1: fa fa fa